mangkin lungsuran tiang napi kasujatian nih ketujuan nirago maurip di kiring jagati.

anake buku bapuk mirengang. Atur idewu donyin raos anggo bapuk ngajumang posajone buku aki.

nesanan angin ni dewa sat waluyo wahana rikalaning ngulati sane kebaos catur warga.

sang narawin ng punok. Sana ng larang darmo budi susilo. Mawe ng modeyo, modeyo pakantan ng punok ipon. Waluya kena sang yogi swara.